Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu emon. Chemendo chimin gutano, ste imono. Dejeta nyunat, chesenta gute spetin mak chemdo, win katu tatak. Ne shui tamak chewan, dejeta imonat. Egute enu gutne chewan, katabwe endamak. Nega spetin tamak, kine, tepeh na win tabu. Win kana stuab tugu temon, kamino gutna na umushum, wi kanas. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mstuen no tshu inano wen ka inu imet no poto es peten de kotanyun mag inu te pat mundo wen ka inu imet no poto ti abitadis chichi inu ta otna to tosi mag no poto es peten mat chenno inu imin e kote den no chen mshtu ebenden inyun ka es peten de Inu emin, egwadindet chenis tatarihin, ke che pasnamen kwesiben inu tsendamon, ne tepe tayanskat kaminwi. Inu tu chinano, wikunu entamak shtanyunu, wem mutchu wikunu entinano, shtaymonu.